0: Poi rectal da kati ya biro ikom chawa par meo tieno bedo extra time ye kando nu choro ye na ka chawa par ya riyo kirme kare du chido anako binia puwe titu ala mori ma tek yi na menu ti winya paj fama iyo tieno meni na tine ni ya ngeni yi na tia ber tu al nino duwe tie manono nino duwe piya riyo ya bongwen duwe me abishiel a riyo kede piya riyo ya abishiel nina shiel laken hao te piyo da huko idwe ukene aka mudana shiel eka te chako were aramo ari yo iye kane leo
1: yana
0: yiri tiene ne
1: atia bena me paka basiri
0: po winye
1: apoyo matai na bini ye apoyo donya ber kito
0: tini ti shapa rai
1: yana ti shapa me ja de ji ma kuri ri nyana ka de gora nyana
0: apoyo tiene
1: apoyo matai
0: eyo
1: abere kwa mara mo mol gire eto mele la ba
0: mele no
1: kutya mito chimukele webe Dr. Flexi
0: okay
1: tengere kanu era
0: kare ma
1: kwa ni mori bola ma diction me te kona bio
0: okay ichwa la bodja mane
1: ke bodja me na da ke kere da fi manya da ke manya ba kere da fi ma ku hor ma ne ki han ka la ella lakana da te yir budje duje metie kwanye wa nyai umege kape na mabodi kulu kedu mege na tika nyai kun apoye ba
0: apoye matagba
1: ni ye kurunda make kuno
0: atiye ba
1: okeli
0: amana ti god gift
1: atiye dani ye kana dia ka ko mama atiye nyano penga petwere
0: atiye wunyu duone tiye longa me karo gene ka kanu loni ma dam wad
1: Damsel.
0: Bo.
1: Duana dia kar damu ko. Kati chalo du kana ma wara pili ye wiya wana da fi yen no. Kiri chari pote nyo na tingye kana yini kwenye an kada mira da fi black field.
0: Edo kere wanjiri ma orko nga me anume peo kere po otwa.
1: Moye goyi bakai ko wanjiri. Lingbe o.
0: Kare wanjiri pe dong.
1: Kana manu tia kumudi upiri chima a poka dong. Bepe miri yini kingin. Kai ko ye wor me ti ko mo ni no ti mi to ya pa kan ke ji ni ro ko ka be ni
0: ane ni wan na no be ra pa ka da no
1: a pa ka da ro no ki po ye yi ni be ni wi te la
0: ni a mo
1: wor ni pa te
0: a bo ye to al
1: yo
0: okay ye la pe ti e no a ton o bo nyo ma no ni jama da ke ye la pe ti e chi me ra ma a min were ra ma ri yo a te dong go chi ni bet kan no a chi no ni ti a ya bo Dr. Flexi e ka e no ka ne labad Dixon

0: ಆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಾಡಬೇಕು.
1: Yana petie mano pero gikime chim pi dakika maron yana donker dakika ron pi arwe biche kata chuno ya gikime rako pi ninwa tini ni yene angiyo ni yene tiye put kanda yinwe tiye no ento apira takere tiye ni cheng kia wote rienye endo yana cheng kia wote rienye yin miri ngeni ena mea binu ni yene ok kota mea duwe ni pe abedo kota mea chao kene abedo mea doka mea tuku tuku abedo kota mea duwe chiel pilung abochu bedo bala kota mea wuma cha duwe e kota mea chiel cha kota mea chiel cha o ngolete tuyo jwa tuwa ame kajini neno iloki kopa jadonga reko kubo ni nyuala jadonga tuyuwe ya tuwa endo pe ngeo ni chao kene etie nyuala nyuala nu tie me o tuwe dang to twal tuwe no tiange ni fiar galo ka wa eta ngala ra tuya ko do manu kita menu dan kotu en no binu beru kere do ka kotia binu duoga manno no chimo ni chawa ni unity ne no bala chen kier ye woki u beru chawa ma yin mier yo beru kere ka yin do yo beru no yo beru ni ngo nu yin do yo beru ni ngo ka ngator ko bo ni ngator ni tia yo beru nu tia yo beru ni ngo me a chiel a kaporo moro tia me a roma rera ping rero ko chon chawani ene a unity beda beda ni a community nu ngodo galla we galla wangdo mir trading center woki ubere chawa me yin wori yok nok yo nok dok pacho yo nok dok pacho kado yini bu galla won e trading center unyo kanro ke kan yo pacho e koro nyu hamor me amara pacho nu wori yo nok aite dok pacho okay. Kada nga chao kene poro morotia me chao kene lakien ngorotia me urama rako achalo bala awicha maido gini wati to tonkomo manu pe para chao kene ni ping tek to twal kono kori ngo pieni chao kene kota me aduogo aduogo tabino chue me pe abocho weki naka chawa manguti ka ero chue chao kene apero dao chue ni yini po enu nguni ena maido lakien ngi mea maido no eno akuma chingi yini po enu nguni uchakoda dura ko ichengu ko pienu kare mere me bedo ping kare mere me bedo ame peo kele aho o karro ko inen mom don chawa mere en yene a yin komiti nen bala chawa kere tic tag woki en chawa me yo bere en yene don roma roma kere daho ka yaj pe bere bere ana po mon mate pien mon daho te kidongo gamo yie ko me endo tie ngeni kare mere tie woti wot karameti woti wot yini po enu ni woro welo o pere moro o baro ye o binu woro woro ter charan o kwa ya kona bonga ni pedan ko bijo ni nyo ya kya kwa yo pe ya chani ba pe ko bi ngator da pe binu kobo ko bu keken kani kwa ya lag bonga ni kong diri da woro chuka yago o duogo kero pere moro ke riema kon lag bonga ni di machu mwa chuki boye uduogu kere atini atin taul moro o ke riema ko lag gira ni kon kay gina tiya tiya ha wa wa pe tiya wa yeba tiya nenu gina ti te ya gina ti ye ya ena en tiya planning pire di ma je dohin mungu ni ka unu ka kara me unu wal wija umu ke wija yinu ni po en mungu ni uwaru muhut wan keno mora didi tepe te binu mi yo matoro nyo je maoro te bare ye cha ma bare ye te beru kichuera ye ta ta ta ta ta ta bagi na me cha kare buye pe te tic te beru yini po en mungu ni tia lengu yo nge gwarano amete ume wia tin tewe ko beri ot kanu yini po en mungu ni dahono tikere luaku peki dahono tikere luaku luaki bongi na ka bonga bonga ko me ruka tini pieno tino gira taki ubero tira me po tino ni yene pe o paro ni kyo unyo dako ruku rong ruku bonga kyo rong ruku bonga dako manguti yen wero bonga moro ke kena me rama wila taki de uramo ubero gina me chao kene dana te tini ramo ruku endo wira wira ke kene pe paro ni manu bechi kar pe paro ni manu bero long pe paro ni ti yeno kena me kya ko ruku wiki malo naka ping nu waroti waroti ikombono long ti ikombono o meda mere kere ngure te meda mere kere tokere iparo ni manu ruhu ningo edo yini po enu nguni o wilo manu tiye dorotia wel dia ye here pi jeme su kay yin nay be da pour i tun kiel da ngana ko be ne yin nay wote ye here ina ko mi cha ko ri chien yo rien woki tak chien ma ro tie me lak chien ngor tie mor ra ki turo duo ko porro polu pour wa timu ni amanono timu gi norni yo yo gi noni te duo ko do ko porro konyo to twal pi diri konyo to twal pi kope kwam konyo to twal pi kope tuo konyo to twal pi kope i cha ko ri jemi moga me ngon le atura yeni loba waro bere yeni jema ngolle kere jema me tiye pola pola ame miro yu bere teki yindo pe yu bere teki yindo pe keru ginor ping yini nyama nwanga petwere yini poe nungu ni jo chako kobo ni ngadi twal na kuri gini ke kendang pe ramo timo chimo ni nuyu pe yu bere na ngadi twal kenen ko gini ko mutime ko mama anoka noka man dang pe ramo chobo yin pe yu bere suka yini be imeto beru ngatame atek ngatame chao kene jo puo ngatame chao kene jo mar jo kene je ngatame chao kene jo mia pori koma pora berere yin yubere yubere ikin ping kanu ni chawani aneno na hawoki aneno jotia dokere kwere ame gamento poki jo achiel achiel pi wa buyar achiel achiel kwere nu miti en kop umit yan kop kadu umit yan kop itimu kare ngo kwere nuwe ni neno umi ka kwa mi ya chala por bala umi wele tutumia par rame game to mi tutumia par endu ina game to mi tutumia par umi ni yini wuri nya uye chawa menya ye uye eni yen pien ina natia kopi second season tia medo chakher ko ukiakher ku mikieng ina do chakher ko kedi chengi adu bu gira wa yel mir no yini yo ber ko man no ko pa ci cek ame atam ni amira wexi kere iyo tieno menina tinene

0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello? Gloria Tenya. Yes, Gloria, Gloria.
1: Atieva.
0: Koitam kongle Gloria.
1: Koitam. Igor ni wop dahoni tunga mar ni dahoni tene ni teng wai kai lu.
0: Arye matoni yora dunyu mara.
1: Mari dok te kwani lor.
0: Ah tek gali pe kanan pa para wor ro pi yera no we no we ho gali tunga wor.
1: Ara foya.
0: Foya. Wando nori amera de ha de. Anna jeri mo daho. Aka mara da dunyu yora. U kor dong kera ra gag do we ko dong. Hello.
2: From the moon.
0: Yes, please.
2: Apoya this.
0: Afonye winyo ready apa jangu chiritili.
2: Abeno maksele ujata kopa nga yi haba pi. Kwa tam kong ba?
0: Kwa tam kong.
2: Wordu nga maru ni maru ni tupir jangu kiri lo ki payo tiyene ngo ite kumi payo. Kili yi kopoya ni matku bongo. Ita ngole kwa rafestot.
0: Tunga maru na?
2: Itar temo.
0: Kwa tam kwa wordu kwa maru ni ayre kwa rako.
2: Undu ni ngobiru ba matku wa ite ite po ite chok.
0: Ah, kerja kimi jarak kau ni. Ada berbahaya log kimi tu. Pada dua kat wal karnu jauh nek kadian. Kar dua tir. Right, hello. Hello.
3: Hello. Yes, I'm from the moon.
0: Yes, please.
3: Man, Julie, ada barley me yamba.
0: Ah, Julie, ti barley.
3: Yeah.
0: You yam district.
3: Yam district.
0: Yamu kubungo Juliet.
3: Yam tiabeh.
0: Kau tam kong.
3: Inga tam kong. Kau luar kau le akadi. Ikonia ngari win kong kan.
0: Ada luar kau le luka ni ngari.
3: Aku kuar tapi win kau dek kuar dor.
0: Ah, no demi raya aku. Bebedo.
3: Eh?
0: Bebedet walu.